ng bisesya, po siya nun siya lang. Po siya nga naging kinibibisya na di po siya lang. So siya na prudambod yung bibisya na chitang padam. Babala bala dyan at yun at bala Krishna Masya.